0: Ia ko te mamalu tātou ka inga toke lau mea manuho ki lana tala noa tu lava vene ki te tamana lava tēne ki a pāko. Hokai tai lahilele ki tamana ki a pāko me. E tuhi ai ko te lango lango mai hoki ma te hakamanatu mai hoki lava ma te hea tala hoki ki nga ngao yo inga ma lātou mana mea i tutupu ila le te tātou kaua hua i taupo. Ua ko taupo lava te veia e hoka iloa mai ma iloa atu e toke lau katoa i te kolope katoa. Ia e viki ala te aloha te tua. Hokai tai tātou tamana i te langi ki ana tauhinga ki te koe te tamana pāko. Me ka mai he hoki lava i tau po katoa. E moli atu e te matoho ka he tai, ko mahae hoko ke heo ke hoka tala noa tatou a la leo tenei. Ia pe ni a hoki ni mea ho, ni mea ngari hoki ka sia mai e hoki tamana mo ki tatou. Ni hoka he tai lahi e tuko tu la mo koe te ava noa tenei, hoka he tai.
1: Ia ko he alo te hai matua, tauli he, ako te vena kai koe, vena hoki. E sa tala hoki ki ta, ke alo te liki, ke tuko tu te hau o na haka manuianga mo koe matumalohi. Oa, kane eno ko ulua, aluti, di tau pale pale ngahinga te wakao toke la. He anga lele kowe piha tula wa ina tahi tahi mi ma mau na tuli manu na pito henu o tatou kaka anga te tatou wa la leo te neu wa ina tiki la wai hea heo wa hea hi tatou wa hea o kilunga tulanga tene ka hea hea tae maka maro e viki rawa te tua wa uli ma heo ki tau e te hanei ki haka piha ho ki tau e polo kalame ne ka hea tae mo te mato wa wanoa ka hea tulo to wai ma te malo toke lau wa uli ma heo ki tatou zanga loho ma te anga leo te tua tene ku ma hea ki tatou kaka nolong ho ki ma heo ki tuka tala ilunga de vani mo ni mo ni na tau de vani ni mo tai toli he ko tai na ti mai ho ki tau boi ta ka heo a ko e kina ia ka ta heo ki di ko e ko ke tala mai e ko lau lau mai e ko e ta po to ke lau ka mai he ka ko na de tua te na ko e am moli e taka tu lor mo taka tai ki le malai o te langi o i ku haka loke to heo ki tau po ia bezen le to i au ko o mo de tala mai e ko lua tau lau ki te awa ma tau wai ho ki lava ki ka veo ko mo hiwit ma to ka ingo tau po ke moli to haka tu lor mo ta lo man mut pai to klau ko auli mai ki ta te nei ma lo la bota waki ma lo la ba te ola manuia ko tu langa ta to ka ngai ki nei mai ti matua ke pala mo ki tamai ti he ai tu langa ka pole ai manuia la ba ka tai ta to ka ngai ki nei tu langa ta to tau velo ku ha hui ta to ku tau he la ka mai la de ha te tu puni po te spring tu lo ta ka pala ngia tu te malo to klau ia atun hoki ko te ti jo ta ngi na ka nga yo yo hoki ta to ki tu langa ta to ha to nga te tu ai lu ma ha le teu tu atulanga na hatu anga yeni e ora e tato ka inga ni o ya ton ho ka mai no gi ya tau bu tulanga la tau tai kau ka mai ngot ma ho ka mo na ka inga ka he ma tu ara he kin talo na tatu ka inga ka ko te ha to ko te nei na o dia to tatu ka inga na hai fu fu nga nei ke ha ka he ai ko tatu ha usi ona la wa nai ho na ho ta uri tatu ma tatu ka inga i ba te ku te ka ni ya te nei ho gla e de ki gla tu ki tulanga tau po yo lu mai ho ki to ka hin ga de wa te ye e hai na pa lo ta ve ye ke e o mai ho ka i lo mai na me ala to ve hai ka mai kla to ku ke ma ho ga to wa no pa lo to ki tu lang na pi do nu te nei ni hi la ni ku tu tu mai ho kla i tau po tu lang te na ka ke mo li to ko ha ka mai se nga o wa ku ka lo ma to ki da ni ta la ku po li ti ho ke ka po te lang i ku han ho ki pe ke ho ko ke te pe ke to lu te nei ku ha mai ke di wa ka pa ya te tu kai mo mo ke aba tu ka mai henga mo mo ka mata tu ko la wa ki te ta hio ma te na patele penehe kolo kanele patele hio alo ko lo lo te mo le henu ma te ta henu i te ngalu tau te nei na lo hi ai ye poli lo i Wellington e te wa la ka pa ya te tu ko hai mai ki te hio nga patele penehe ko te tau tai hio ki te na te wa ka tu ko akke mai te hai wa ya mo tu la nga tau te tu he lai na ku ta la wa tan tu no ku mo ti no ku ko tau te tulang te na ka ta ku mau te la pangan mai to kra hinga a to no ko he ka to ha ya ko he li a to no tu bu ki la lo Wellington i te to kala he tulang te na e kai be he o ki la tamana te nei nang alung e ta la kinga te te kupu manong e te tu a be te manong e hang wala pa ha na mi mili ai ai e hiu te la ta to ki te ki na ka to ha o ya he ko ai ko ai ko ai ko tanga ta ki ya no mo na o ko tu mu te ti la o ko e o hi ma tu langa te na o te ale ta pu te na na ai ai na ka to ha ki tamana ia ka be ho ki ta no ai ya ma ko ki mo ki ta to na he puli ko ta to te mana i te langi nei au a ko te na tu langa hai ka ha he tai hanu ma te ama na ki ko a le mai la ba ya ha no ia ko ia li ko ia ki ni mai ta to he nu a to nu te na ko ta ki ta to te mana tu langa te na pe bu no mai ro ki ta to te mana ia ha le ho ki la mo ta to a ta ki ala tu langa te na ia ha ka mai ho la ki ta to ha vi ne Kotita vena hoki te hilia o ka puno na ka ainga. Pale mawit hale o te liki maua I koutou te na hainga. Wa, koutou ke het, koutou tu ngane hoki ku te heonga patele na e pele I te koutou. Kae, halo, ko tatou e olo malawa I hai toka ko tahi. Tatou piki pe maka tutu ki te tua. Hawa e aia lawa tulanga te nato hito hinga mainga ki tatou ki taimi olo I tatou. Ia ko nata waloho I e na kua mule atou ku neho ki lau ni pahala o tamana e talitonu a ukua. Han hoki lava matamana tulanga tēnā ni. Pe hoki lang nga kāinga ye nei kong to hoki de kāinga tēnā I. Matū tēnā ki whetū, mai tia. Ea himi maliku wa kalanga hoki e te hahi hoki e te kalanga pai a te tua I Australia, Princeton. Pe nā hoki taka mahi atu ki nga kāinga. Kulu maki pe kōki te tua mōi koto. Te mā hana ma teo noi hai. Matū nga tonua is kāinga. Kalanga to hoki ki toto lua. Pe ia tulou nga pahala to hoki hako katau munanga mō tulanga tēnā. Ie te mali hoki tātou ko he tamaiti. E patele hio ni e tamana te nagia patele hio ele noa e mautile beha kata kumanuele tona ingoa te hoku pa mai hoki tala I utolua kwa ye hoki te tatou kalapela veikina mena hoki te kohe watu ki tatou ka ngai utolua ke tuma besa katutu ki te tua hoki matua maua tatou te ona hai mate eie ki tulanga kua kapakia hoki sana umahe isana pele iloto tika inga kia atono hoki he mautino leka ve hoki Tino no kua toke mai hoki lalo I loa hat vena hoki te mwe mwe eka mai hat hoki nā kāinga vena ako mwe mwe hoki lau ki te tua ki eka tai hat mō koutou mawa e koutou hoki te trunga te te ono hea I ni kua kawea nā kāinga nā pele te koutou Ia, mana tama ka mai henga ko iena ku mai etu ea mō tūlanga tēna kai ko tātou se kawea taka tō hamai o tātou kāinga ea ngā mō koe māu tātou noho hea uni uni e wā eke heko lati poloklame a koe taku poloklame Oi ke hoklat pol kalame tato de mana je langi ni ya kaya ka to ha du ngina ka inga wu malele ye na na eng ay ay hoki mat tulang na ka to ha kay mahi hoki labate yo nga patele na kay nga patele de na ila le pol lua ya lo la ya to ita po mo ko to ya ko ko to hoki la mat tulang de ne yo de ya lo hanga mo ta po e mo na ra ha ki tato I to ke la ma o em to ha ho ye hoki ko ye ko he hiu inga ho ko ku ha mai ki tulang de no lua ka ka ha ye ye ya Akatahia doki te tua mo koutou, tūlanga tēnā, o mamma galei toki lau, a te mana ki o hanau, ni aho e hau. Koutou nā te tui nā tūlanga, a te taiti koutou tau tua, o kia tu te tua ni kamanuanga mo koutou, ma koutou hanau, ma aloa tau tua mo toki lau. Ia, kai aloha la hea tui tau po mo koutou, hana tu lava ilunga o hakaoho, nuku nono, pēnā mātahu. He ka pulia ko laia, ola henga wā e tanua iho ki o tātou o liki. Ni, kui e kotai me la tēnei, he mo heo ki na, ka pulia tu nā aloha anga mo. Toki lau mo le lana ilunga te pito ilunga I Auckland ki te pito I lalo te South Island. A kaukauna te tua muna hale tua, kauhi hawa te muna alo mātua muna community umalele, a aloha tu ko I tau po mo koutou. Mai heo ki na community umalele muna pito hinu wale wale tulimani o hāt lalangi, aloha tu ko I tau po mo koutou. Ta kau mātua I la mo koe to lihe muta hoa I kina, aloha lai eto mo koe lua maluti, ia ta kuleo te aloha te tua tu waheo kai hoko mai nei, mawe tato heo lima he maalohi, tu heo ka piha hoki I tau et polo kalame, a taimi te nehe ka mangalu mai koe ni kupu hoku pahala atu ko ku tamana tēnei, ko isi lumei e pāko me tēnei nai wangana tu mō koutou, tō hoa kāia tō lihe, manu ia te tō hoki atu ki kāinga, ko lua mā luti ka hai ema tātou polakarame, tō hako tō.
0: Akai tai tamana ke loho ki te tua ke hoki tu pea te olama tu mā lohi, ke te koe e tu hai hoki ko te huanga I o koe, ia mā tātou kāinga ila loikina, akai tai ni te tamana, tō hako lua, tō hani?
1: Ia, pāni, tō lihe, tō hako lau.
2: PMN, tō ke lau.

tatu talo talo lili lo mato tamai o ile langi ia pa ia lo swafa ia o mai lo malo ia fai lo fina ngalo ile lalo langi e pei ona fai ile langi ia e foa I mai ate I mato le aso nei mato mea ai te tau male aso e fa ma ngalo ia te mato ia mato o sala e yo I mato fo yo no mato fa ma ngalo ina tu ie uang yang mai ate I mato Awa fu ita ita ina I mātou I whāo sōsonga. Aia e la vea ia I mātou ai le reanga. Awa e au le mālō malamana. A toa marivi inga e whāo vau rawa. Amen. Tātou wharongo longo si da upu mai le fionga pa ia le atua. Tom tau ina I fō ilu tātou fiafi. Matusi mai le apostolo I a kopu. Rono mta upu I lima. Ora o feita winna le foi upu se fur martolu fa ngata mai ile luos fur apostolo Jacopo lo nam tau pe lima foi upu se fur martolu fa ngata mai ile luos fur o tinga ina e so auto ina ta talo ia o fia fia e se tas ina pese ia o mai e so auto ina amia tuia ito ina ole kalesia Ia la tu te talo mo ia. Pea uma ona faa uu ia te ia ili sua uu ili sua fao le li. Oli te talo foi e faia ili faa tua tua e faa ola ina ai ili mati. E faa tu ina foi o ia ele li. A fai foi ua anga sala. E faa mangalo ina ia. Ia fe tauta ua ia au tou anga sala. Mata talo le tasi mo le tasi. Ina ia faa malo lo ina au tou. Wao ngā tere le te talo whātau anau al tangata mi o tonu. O e lia al tangata ia e tusa mai tātou. O matua te talo o ia ina ia le timu. Ona le timu wai lea al whanua I tausanga e tolu ma māsina e honu. O atoe te talo foi, ona toa I fuai lea le timu mai lang. Ona fua mai ai lea al ele ele I ona lava fua. Le ausoe. Aise tasi o ia te outou ua sese I le upumoni. A ua whaafoi mai se tasi ia te ia. Ia I loa e ia. O le whaafoi mai le tangata ang sala na I lona le ala sese. E whaola ina e ia le anganga na I le oti. E ufi ufi fo I e ia le vao ang sala. Whamanu ia mai le atua le tatu whaitau wharongo longo ina na fionga pa ia. Sina talo noanga tātou te mafau fawfa atasi a ilinei a fiafi. Mo mai lele tusi sa whaita uina. Ili foi upu e se furuma le valu, se furuma le lima. O le te talo fo I e whaia ili wha atua tua, e wha aola ina ili mai. E wha atua uina fo I o ia ele li, a whai fo I ua anga sala, e wha amangalo ina ia. Ole foi bo tudo ta tu ma fo fo ye mai le vaya so te nei sa ta tu tal no ina fo ilum ta upuru nei pe ta yo nei ya fia fi wo opna ta ta il ta tu tu nu ile ma I le ta si o ma I sili ona tu nga ro fe nga I manisi o ta tu tu nu nei vai ta ole ma I ole le loto fa mangalo ole ta si le ma I ya fia te le ai ta tu tu nu Ole le loto fa mangalo. Le sa talo atu le talo le li ina wa umar pese bumo. Ole va engal na te talo lo iai ia leina ta ua ia. Ia e fa mangalo mai a te imatu. Pei fo yo imatu na matu fa mangalo ina atu ia ua angleanga mai. Ole tasi leo au tu wa o onga altus pa ia mo I tatu uma. Ole loto fa mangalo. Tatu te mana na oi fa mangalo I tatu ele tua wa uta tu lo tatu tang tang salan tatu far na mai mole ang sala pe upul fai salamu na o ia il mona volu tina mole ang sala sa fa na wa u mole ang sala lo mani no fo ia o ngal tus pa ia ele is tang tang na fa na mai ia miotun se I va na lo tatu li fa ola tatu umar fa na mai mole ang sala Ole mai lea lea na fio mai Yesu. Ole mai tu nga ma ole mai ta ole na fio mai Yesu. Ina ia fa malolo ina ita to uma. Ilona toto.
ole angsal. Au le isi la le angsal e pei sili o na matu ya. E pei faa le I longa il tatu uchudu. E pei faa le anu ya. E elu loto ma ati atia ana fainga. Ole le loto faa maangalu. E yai se ngase ngase na au mai mai senu utuwa e ave il mauta ngase ngase. Wale manuia fo sa moan fai yai. On ave le mauta ngase ngase. Avatu fo ilea o ngai tong fitia fo ma. On toi fo ilea yo itua ile aing. Ele mauta le atu maltau langa se fio anga sa. Se fatisa sa fai yai sa uninga. Fa ola ola anganga. On ave le yai yoli. Olta vale le na va tuer ngase ngasele ya olta mile olai e fait talo le kalesia ya wa va tu de iluma ile ile alta ya e val au mai le fait ab la ali me wa e sang fa au di to e la valo lo loto ai le no fo iluma e talo e fa ma luma fa ile yo la e ma e fia fia e te fiu e te ita, tangata ngai te ita, e te le maang, te le maa lolo. Se ilonga wa e wha maa ngalo, tangata ngai te ita, e ona e maa lolo. Te te ila a ingana a watu le maa ele e losis, ele on fayon tautala is tangata. A wano fua ilunga le maa imatangi, watu tu, wafato ese. E on te talo a ile, on fai fi au male kale siya. To e fo ile, le si inga maa iwa fia fia. Ina ufa marolo ina ngase ngase. E tele tangata oro fe wai, e mata fia fia, e tala noa le lei, I mea uma e o iai. A olai na naa e to tonu le le loto fa maangalo. Oro na naa I le loto tangata oro ti inga iai. Uzalo I feo lolo, I tangata I e sa I mai ilungo pengtifa ilangi, mfa I mai ola to winga ilungo pengtifa ilangi. Awa olaev, e fa sa wi fa foro la tutinga e lo ato ya o la tinga e ye tanga ta ata ata mai e tala no le mai I fa na uma a inga tala no le pe a o lotu a la e la vai ono ono I tonu le tinga e mana o mia lotu fa mangal o le ma I le a wo tele tanga ta wo avia ya le o mal malama mai lorle ore le lotu fa mangal oi night ita oi night tingai oi sana faye se betingai ati oi olo manino o ongar tatu ri faula e mase fo I tus singa mai tus pa ia I tatu fa mangal wat fa mangal wat o ye olo ita mai tatu tatu fa fanga yu tatu fili la la ye me ai ye olo ita mai ole lotu fa mangal sa faye e Josefa sa faye Tavita sa fai e tō tele o audare atu olo tātou fai tau iei. Sa fai e fuk I o tātou ri whaola. Na alanga I lunga o sa tauro mai e whape mai. E wha maa ngalo atu I ate I lātou. Wa o lātou le I loa le mea o lātou fai. Sa fai e se te whano I ono tō e taimi a o tau ai I maa. Ona o tara le lei a Jesu Kiriso. Au ni e tu ina atu le leanga I ate I lātou. O loto wha maa ngalo. E te ori oli ai. E te maua ili ori ori oleri, e te maua ili fia fia, e fasa o loto I nai tatu, fasa o loto I nai tatu, ole si lea au penga le hangati a polo lo fai o tatu tangata, ole sai sai tia o tatu ili le loto fa maangalo, ma le loto ti inga, ili loto ita inisi, ae mana o mia fa maangalo. Olo o iai au onga tatu li faola, ala apostolo paulo, ta fai tau bua atu le ma vaenga Yesu I ona soo I te bintu e soi fua manu maa loma I ei oro maua I le Yohane ona mta upu e lua se fu ona toi fetalai atu leo Yesu I ate ilatu ia o tou manuia faa pei ona au ina mai o au el tama faa pea fuu ona au au ina atu o tou o fetalai atu Yesu lea mea ona maa nava atu lea o ia ma faa pea atu I ate ilatu ia outou talia le aganga pa ia o I latou uma lava atou te faamagaloina a latou agasala e faamagaloina ia iā latou agasala o I latou uma lava atou te tuu pea I ai a latou agasala e tuu pea lava ia
ta ua terele au ongarea Yesu. Alo taibile utoi soi fuwa manu mahaloma Yesu. O ana toi upuia yona soo ona fio aile ila. Tatu fa maangalo atu ita ngata ya latu wangsala. E maangalo. Aile ngata yuna e maangalo ifu itatu. Fa feon tatu utitalo ili fa maangalo itatu. Aile umfayun tatu fa maangalo isi tangata. Tere tangata afe itayo dufa ili au latu ufulfulangu. Sa ufaya fu. Ele fa maangalo oi. Kio kio kile fa maangalo oi. Tele tangata ifaya latu ufulfulangu fa pena. Ua nofo lava latu mafitu u latu. Imana umbia on tatu sa ili lili ibola fa maangalonga. E fa sa ulotu ay tatu ilili. Awal tangata olo tatu ti ngai. I ay ya olai fia lua ifia fia na tele ulo leta ta istatu. Na lava faya na ye bea masadi. Na tele ulo ista ngata olo ti ngai ate. Lono winga. Ele ya afia o, e afia lava tatu. A tatu fa maangalola. Ele ngata olai ole ya afia o. Awa sili ono fa sa ulotu ina itatu. Awa fa itatu fa maangalo atu. Fa maangalo ina fo itatu. Ore tusi ale apostolo o Paulo ile kalesia i Roma. Olo nam ta upu isifuru mare lua. Olo uyaina ya o onga fa pena. Ola ufa itau ina atu. Ie fa manuia atu, ie fa sa wama ia te outou. Ie fa manuia lava. Au ole fetu. Ie outou ori ori fa atasi mae ua ori ori. Ie outou tangi fo I fa atasi mae ua fitangisi. Ie ngā tasi tasi ia outou manatu. Au ole manatu I mea siri sili. Ie feo ai mae ua fa amau lalo. Au ole fa afie popoto. Au ole tau iatu leleanga I leleanga I se atasi. Ie sa uniuni mea tusa iluma o tangata umalava. A fai e mafai ia te outou. Ia outou nofo lelei ma tangata umalava. Le au pelei. Au ole tau iatu masui. A ia outou tau ia tu watu ili toa sā. A wāua tu sia wafaa pia mai leli. O ia te au le tau I masui. O te tau iatu. O le lei. A mate la ina le ua ita mai ia te oe. Wafanga ia te ia. A fia inu o ia. A watu ia te ia e inu ai. A wā ole a mi wafaa pia. E faa fau pu e aimala la ola I lunga olo na ulu. Au ole faa to ila loina oe I leleanga. A ia e faa to ila loina leleanga I lelelei. Fau punga ia mai tau pusumare lua ole tusi I Roma. E taa hua tele ia o onga mo tatu. Au ole o tatu to ilalo ai. A tatu le faa baangalo. Olo na winga o tatu nofo to ilalo. Olo tatu faya ina le naa. Alo tatou to ilalo popo pe au tatou le wha maangalo. Ai a fai tatou te wha maangalo. Olo tatou ailena. Olo tatou manu maalorena. Oilena e te ita iai. Oilena e ti ngā iai lo fina ngalo ua fia lava vai aso po ua tausa ngā o lae lava e tu maulo ule fia fia. E mo I fo I mai ua wha maangalo aina to e wha ai ato ita fu. E na ole mantua ole mian tupu to e ti ngā fo ilo loto. E le te tau ur wha pena. Ava ai iai, ia manatua fia fia ma loto fa maangalo. A manatua, ia tau fai ida ia, tatalo ila ri, ia o maile loto ma maa ma fa maangalo. Ia te maua le loto fia fia. Ole au wala fu ina e fa maalo lo ina I lo fina ngalo. Fa maalo lo ina I fu I lo tino. Oresi fu ina au wala e vave e ono maua le toto maua lunga. Masi I tia le suka. Ona olai ei meti ngā ai lo loto. Ai ai esa o loto mai nā mea umo. O e wha mā ngalo yo fili. O ar fina ngalo leo Yesu e tusa marana la unga I lunga lumangu. Tātou alo lofa yo tātou fili. Yo tātou fa whanga atu iai. E ngā lue fo ile a nganga o le ri iai tātou. Tātou te langona fo ile sa o loto. Tātou te langona fo ile fia fia. Ina o tātou wha mā ngalo atu. Ona wha mā ngalo ina leo tātou e lo tātou ri. Famanu ia maile atua le tatou atu nuu I lenei vaiaso. Tatou sa ili le ali'i lana fa'amagaloga mo I tatou. Tatou mafaufau ma su'e tatou lava I o tatou loto pei ai nisi o tigā ona o I tatou. Po iai fo'i li mea o lo'o fa'ava'atu'ia ai le tatou aounaga I le atua ona o nisi o lo'o tatou tigā iai. Po o mea na tutupu le gata I tonu le ekalesia po aiga po o fio'aga fo'i. Po o falefaiga aluega.
ei disio e tinga e ei nisio le o anfea o le le tutusa ia le fainga o e inga luenga e tupu ai lo lotu tinga o le tatalo le neia fiafi ia e faa maangalo o le salamu o sa faita uina fabaina te faa maangalo o tatu wami o leanga umalavu na te faa maalo o lo tatu mai ato uma ai se a ufa pipi mai fa salamu le fa malo lo mai ato uma ai fa mo mo mai na fa ma ngalo ta tu wa mulanga umla o tal tonu e ilon sotang il ma fa fa ul fa salamu e ta tau ona ma ngalo mo mo ta tu wa mulanga ona malo lo ai le o ta tu mai ato umla o uma na mariu ke riso mo ta tu mai umla ai mesel ma yo le ansala lo sai sai ti ai ber to til e mana o mia lo tatou faamagalo atu le faamagaloina i tatou e lo tatou le tatou faaiʻu i le pese

0: To sport o totonga I tala o talonga ile nei foi a fiafi a su sapati lua se fulma le tolu au kuso lua fe lua se fulma le ono ile se fulma le tolu ai un minute te anele I tulaiva fa sa usongo le tatu o tunu li tau tua faa wau ale pia men sa moa lima tonu tasi pi ai po le tasi o lua tesi lua faa moa.
1: I take a look at myself.
0: Oka, se matango fie. Ole a uto mua atui, tala, talongo le deye fiafi. E se tala fa fie fie ina, meise lava I tutonu o Aotearoa. New Sila, nei pei ona iai le tau mawhenga le talonga I le vaveao ana le la. Le ai fatat te kapela le pisi. Le ai... Se ala leo le ai ni ala ata le ai ni fale la autusitala le ai masisi ele I muto le tala noa. Ile so, ili fa mo pe ona yai le talonga lau All Blacks versus the Springboks from South Africa. O le tato au, la tato au mo le tato au le sa tawina le tawa ile tayaona le la. Le tato starting 15. Prop number one, sunga ya Ethan De Groot. Hooker number two, Cody Taylor. Prop number three, Tyra Lomax. Ole kako loka, tato loka e lua zaya. Ole sunga ya Josh Lord, Fabian Holland. Ole tato Lucy Dubova ai, flanker. Ole sunga ya Luke Jacobson. Ole tato kapiteni, number valu sunga ya Adi Sabia. Ole tato halfback, none other, Cam Roygaard. First 5A, ole sunga ya Ruben Love. Ole tato wingy, sfumantasi, Josh Morbay. Ole tato second 5'8", ole sunga ya Jody Barrett. Midfield center, Quinn Tupaya. Ole tato wingy, sfumalfa, ole sunga ya Will Jordan. Male fullback, ole sunga ya Damian McKenzie. Ole tato au fa leo leo, ole vaenga pito sili ona tangwa. Ali tio foi wai fa langi ya ole impact. Players. O tatu fa leo leo iezaie. Ole sunga ya Safo Aumua, George Bauer, Fletcher Newell, Anton Signer, Peter Lakai, Kyle Briston, Anton Leno Brown, male sunga ya Leroy Kara. Leala sa e mai moa. Ele aia ni upusiteli. Awoi. Mawae le tūlanga na yei le talunga I le tayao na le la peo na silifia le tatua tunuu Shampini. Tolu talunga, talunga momua, lea uma tatua umia le manu malo. Ya peo na avia ifo itala avio le nei tayao. Tolu se fulu male tolu. Tolu se fulu male tolu a tatua ai. Ile se fulu male ono a aferika isaute. Ya mole silifia, ole na tolu su male tolu. Oka. Se fi ngau nga fi ngau e kaalunga. A fai o nasa I eiso maua sau teimi e te mata mata I taalunga le ana lila. Se tasi o taalunga fai taulia. Ia wae faafai nga tau na taalo nisi malaile ni Afrika. O tato au sikoa ia sa la asiela nga sikoa. Le sunga ya Jordan, wa Jordan, Mobe, o le sunga ya Holland, Jacobson, ma le sunga ya Jordan. Ia oi lato na sa ausia le tato le na sikoa. Pe ona ye li tam fainga foi ya ale tato o black sil tayao analila au te fai atu le ai se panoa al malae e le ifa malie ina ilau silisila I le ta alo na ta alo ai I le tato o blacks me mauti noa ya le o tato tau tino lava ya Afrika isau te mafai te le ya ona ta penanga foi ale tato World Cup au le me mauti noa o le au Afrika isau te oko. Ele iska mai, ole mo kwa manusia. Lainga I luma, o tasi nao, mai tau ina li taalonga, me se fo ele, mai ale amatanga. Sa yei anai pupua ngana fea ngai ma li tato o blacks. Ele lainga I luma, ele skalamu la ato ia dominate ai Afrika I saute, ele skalamu atoa. Tato set pieces uma, yo online auti wa lakia, le feo lolo, ya, o a tato loka sa tau aveina. Ya, to le pulou, le sunga le faya onga, me se fo ele komiti faa foe, male au, male au malanga, ile tato au na filia. Ole man of the match, ole tamata alo, ole talonga lea, ole sunga ya Will Jordan. Yo, me se po por singa bo Jordan, lua score bo Jordan, ya mana carries ya po tawa vino fo el polo pe iva, pe amaliva. Ya me se ai ya line breaks pe fitu le leona ona sao mai le sunga ya bo Jordan. Ile langa pui pui nga fo ya Africa saute le un tatu tilo tilo nei. Oh, isol ele faingo fi. O de tapena nga Africa saute le walwa tuai. O numero tasi fo ile halalangi. O watu wa mo le World Cup te song fo o le awa va vai tua e maua e a le tape nanga wa yei nei ia le awa Afrika saute o se pepo fam talanga fa ilo mai ia awa foi lau silfia le tatu o tunu u o nao nisio tamata anu yesa fa manu alia li talunga lea o le la uo toi a mia toi nei le sunga ia ofa tunga fasi ma le sunga ia Jamie Hanna ia e malanga atu ia Afrika e awa yatu ile ile au malanga mo le suina leo le sunga ya Ethan de Groot a me se fo le sunga ya Josh Lord le sa fa ilo mai le sunga le fa ya onga ulu ya le fa manu alia yi fo yo ila ua o le sunga lea ofa tunga fasi ya se tasi fo yo o alo matama fa nau o ilo fo ili tato O Blacks ya ole o peleki numero afe se lau lima sfulu ma le sunga ya Jamie Hanna o peleki afe lua se lau to lima tasi lua to lima ya ole la fa imala ngatu ile ni fo I amtango neva yaso ya awale awa yatu ile faimi nga malanga dato awa le O Blacks leo wase atu nei I Cape Town monita alonga lona lua maise po pole na manuia dapo inga dato O Blacks ile nei fo I vayaso ya pei ona tau manua I fo ilfa moe moe ya tolu se fulu maritolu oko ese malifa fifia loto o yetu inga aifa penei yoi au te tau tino atu tino ole mamafa ole speed ole mata alia o anga umma le talonga ma o fea lava ole malae maka wa maka uki ale minoi ele au ne Afrika saute ya o te vava e dufo ya o te loeto e taliu malisunga ya kolisi ilva ya sefo ya una fu ilao le atoe ta wilo ai foi au no lefi Ya da do se atu inicio vaenga pe ona I o to tonga italo talonga pe ona fa ilo la stofia ma vaia tu nei silfia le tatu o tuno o lo o yai le tembe nei Singapore le au malanga le tatu au walo va na ya pe no fa ilo le tatu le sanga le IVF international va Federation o lo fatino mole Oceania fatino le Malay Singapore nei update la nei what is it feel that o tunu o to tonga fo I pe ona yei I unga o nisi o tu unga I o mai amai ya pe ona yei sa ilinga manuia jato au malanga tu o lo ye demine I Singapore Ole tato aso mua mua salo talatua nafi ya ole le sa tam fa ye toile tato elite men V6 ya po ole va ale aloina dono lima selau mitel mamau se emal tulanga lua mais popo tulanga lua ya le tato au ile hit 4 hit number 4 la lea no silly ai pena muai le va falani ia se adoilia ia malitato alum tam fa na Samoa team Samoa ila to ia sa loina o le sunga ia afele to pufua Al Peterson even Peterson Siala Lova TJ Manulelewa ia le sunga ia Vena Luka to tolu fiti to fa Hong Kong to longa lima I loa Japan ile hit 4 le na elite men ile aso mua mua ile elite junior po tama laiti ya lea sa alo ile aso fo ile hit 2 ole tamfinga tatu au sa mua lea sa yai tu langa fa mua mua au te roa se atua lua au sitalia tu langa tolu teli ya tu langa fa ilo sa mua tu langa lima Malaysia ole au sa mua mole elite Junior men V6 500 meter le sa tau mafai o le sunga ya CJ McCarthy fenga tauli a tauti Hendo Tupufua Samuel Mamea Vincent Arleong o le sunga ya Walter Falitoise tato anga ia tu mole elite women's V6 500 meter heat free ole tulanga tamai tai tulanga lima Tahiti tulanga muamua tulanga lua se atoi America Tolu New Caledonia fa Brazil lima ilo Samoa tamai tai sa loina tato fautasi pol tato pau pau o Brenda Pau Elsie Pesamino Leata Mailo McCarthy Martha Foleni tofa po tofa fa mausili yeman tamai tai ya Tracy Tracy Wint Tracy Wint ya ol dato au alo pa paul na ile hit tolu po le na tolu le sa tam fai la so mua Elite Juniors Men ile hit number 2 le sa nga ya tu le hafe mita le mamau tu langa fa sa moa Tahiti tu langa mo mua ni sila ile lua ka natali tolu sa moa ile fa ol dato au alo vaa po le alo pa paul le sa awe tu tunga le so nga ya fenga nga tauti handle to pufua Nathan Saint Sameli, Vincent Arleong, Lauvi Tasi, Mawata, Falito Ese. Malo, malo, finau, o yunga yo tatu ta alunga, alunga vaa ile asomomua, leo tamfei tau tola lawinatu, wana sitfiye tatu utunu. O le tatu ili men V6 afe lima se lau mitel mamao, ile hit free, ya lesa tu fail tatu awol vaa, ya pei ona ya o tato lisi foi na pei ona yel tato elite means V6 oka sole manga yel fi na o tato au afele tu pufua even Peterson Siala Lova TJ Manulelewa Russell Tauti malisunge ya Tasi Tauti mele mana ya ile tapena nga tato au if su su ya ya le fol mamau fol malosi ya wa fol tapena nga pei ona yel au alo pau pau musanga lo fanga solo Singapore mo elite women V6 afeli maselau le heat 1 le sa tula imaye sa mo le tulanga lima se imaye le ofiti tulanga ono Australia no mo America tulanga lua tolu falani fa Brazil lima sa mo se vai to no yo de tola lo want to samo tolu po lo tam fenga na ya tatu tam fa now o tamai ta isa lo ina tatu pa pau le ai le heat 3 a heat 1 Brenda Bau, Rima Yoasa, Leata Mailo McCarthy, Martha Foleni, Tofa, Po Tofa, Fa Mausili, Ma Tracy Wint. Elite Junior Men, V6, Lima Selau, Ile Tamofanga Safi, Nau, Dwayd Dato Awa Samoa, Se E Maile Tulanga Lima, Mua Kanata, Lua Hawaii, Tolu USA, Fa Chile, Lima Ilo Samoa, Ile Tamofanga Junior Men's, Ile awalova ato ono lima sela umita lima mao ili woman ili alo leo fai sorry ili lima sela umita lima mao ili tamfenga sa mua sa yai tulanga fa le sa se etwa ili elite women's V6 ili elite women's ya le afe lima sela lima mao mita lima mao ili teto ono lea ya tulanga lima foe fitu minute tol suma fase kon lo te va vahe tu itemi ya sa lo ina ya tema ita inei ya le sa ya peifo yona yei tamu fainga tatu alum tamu fano va veo kai misol afeo ke va yeku fitu minute tol su fase kone ya le tamu fainga tema ita ia a ole malo o le sa tu fai pe o tu lima i sa mo a ole malo champion o Hawaii ono minute lima su fase kone oko Kaukia. Malo le tamfai, malo le tawalo, malo fo ile on sai, ya ili tato tato awolva. Ole asolona lua. Elite Junior Men V6 ile afe. Le river charge le sai yai. Ole final race mo tato elite juniors tamba. Le la sai ya ili tamfenga na ya tato tamfa na tulanga fa ili tamul sanga porisunga sempini. Ya le tamfenga Samoa ya pei ona yai ile alova ta to ono afel mamau afel mitel ya le mamau o tato auva ala le team Samoa fenga inga tauti handle to pufua Nathan Saint Sameli Vincent Arleong Walter Falito Ese Malauvi Tasi on tato o alova ala na e yese tasi o tala fie fie sa telefoni upenga tefa ilangi ya mesele autustushi faailo le tamo fainga na ya tato awalo vaa lii taito ono elite men's final result lea sa tu ono aisa mua ili lalo langi au elite men battle against the best of the best. Came out of the sixth place. That is not small. Ole atau tulanga ono ile lalu langim tautia. Tam fainga pe ona ya ile foi la wolongo longo a foi lunga upenga tafa ilangi ya le tam fainga na ya tato al tato aulva misia li ia sa tam faia ili men's team ya le sa tam fainga ya le fa moy moy le sunga ya afele tupufua si ala lova TJ Manrelewa Al Peterson Alvin Peterson Mavina Luka fa fi fi na tapo inga Ali tato watuno ya pe yona yei fo ili tau mafainga Ali tato au wano vaa Lefo iu ufata oto maili sketo Ya pe yona yei ili aso tolu ole a Alu watu wai ya li tau mafainga Ali tato watuno ya pe yona Tamfa yei ya tato walu mtamfa na ulo I Singapore li temine Awana ingalo ya toi ya mana tuane la utapo inga Ya li fa moe moe le au tato asia tato au wano vaa Olo I Singapore li temine Never die. Tato anga imaino lea, fai loa, yel damul sanga, fai tu ma lo, NBC, Hilux, lua afe lua se fulma leono, ito tonu o Aotearoa, New Zealand nei. Aso tofi lua se fulu au kuso, ama vaya tu nei, ili neva yaso lfa anga solonga ole round four, ole tato NBC. Ole talonga na amtaina lele astofi mavaya dunei. Sa taaloi Canterbury ma Northland. Fatino lele 1-6 stadium. Manu maloai Northland. Tolu se fulu maleono. Ile se fulu malelua a Canterbury. Ile as forele mavaya dunei. Sa taaloi Hawke's Bay ma Manuatu. Manu malo Hawke's Bay. Oka oka e se kilikiki inga amataputia. Lima se fulu maleiva. Ile se fulu malefitu a Manuatu. Ile aso tonai. Tolu talonga sa fatino inai. Ile vaya solo na fale nei fa nga solo nga le tatu Hilux NBC lo afelo sa maleono mo muasa ta aloi Tasman Mako ma Southland Stags manu malo Tasman Mako fa sa maleono il se ful male fitu a Southland Stag ile talonga North Harbour ma ukilani manu malo North Harbour ya ukilani ma uata ma ue fo imal fina ngalo North Harbour Ele mfai lava ona aushia tu eseishi le wana lau papa. Lua sfuma lefitu manu malono fapa sfuma leiva au kilani. Bay of Plenty sa ta alo matara na kibus. Manu malo Bay of Plenty lua sfuma levalu ile lua sfuma lefaa ale tara na kibus. Ile sosa ta aloi Waikato ma counties manu kau. Ya fatino lea ili FMG Stadium I Waikato, manu malo Waikato, faa se fulu male lima, ili se fulu male lua, accountis manu kau. Ile tawulunga ayo, tamulisanga lo na faa, mayaso lo na faa, faa ngasolongo le NPC, tamulisanga faa itu malo in New Zealand ei. Otago ma Wellington ele la umua, manu malo ai, le awa Otago, ono sumatasi, ile lua se fulu male lua, a Wellington ei. Ya. Tau tonga nao tatou ai ya o tatou au foi ya a message fa nga solonga o le tamul sanga ale NBC I le taimi nei ya na la wusirfia ya tau tonga le tatou lau lau le teipo le taimi nei e fai asina fa fainga tal tulanga ya pei una yai I fa nga solonga foi ya maltu la I sa yei unga o talonga neva yaso I le tamul sanga fa itu malo Manatu e taulunga atu ya tatu taulunga le nei fiafi. I unga o le tamulisanga NRL I le nei vo I vayaso. Le vayaso alona lua se fuluma le limba le nei. Talu na faa nga solo le tamulisanga. Le ua no te maita watu toi tasi lua. Toi lua vayaso. Lua vayaso ona anga ilola I. So anga siampini o le NRL National Rugby League. I le nei vo I vayaso. Ol mea lua te fie fie le vayaso le nei. E se male ma ngai o kap. O tapenanga o awa New Shila popo menta tau ya tau manu fa moe moe le ol peleki ya lea foe wa tau manu man fa moe moe le tatu New Zealand Warriors the only team from Aotearoa I New Shila ya lea la sa fa manu yeina foe le tatu au laka piliki ili tau mfenga foe le neva yaso I ungala neyo talonga pe ona tatu seema ya ili vaso lona lua se fulu male lima le nei Ile sotofi mawaya tunei luas fulu au kuso. Tata aloaile au matautia le Penrith Panthers ma le Melbourne Storms. Mai e dalunga manu malo Penrith Panthers lua se fulma le lua ele se fulma le fa ale Melbourne Storms. Se e adui lea so fa Riley sa ta aloe Canberra Raiders ma le Brisbane Broncos. Wa makua fainga ka le mele wa yei le Broncos te minei. Wa pa ua toa ile lo. Tolu suma le famran malo ele Broncos ele tolu se fulu ale Canberra Raiders. Ta longa so ai ale Dolphins ma le Parramatta Eels. Manu malo le Dolphins tolu suma le fana ai ele se fulu ma le ono ale Parramatta Eels. Le asona nafi. Tolu talonga na fatino inai dato se eatu Newcastle Knights male Manly Sea Eagles manu malo Manly Sea Eagles fast fulu male fa ili lua se fulu male fa Newcastle Knights ili tatu talonga matango fie al anna nafi New Zealand Warriors male South Sydney Rabbiters hiya ole lapichi kasini ofinga tiles imini damusanga ai pite yani ili ima yal popo ngale was up the was fase fulmale limba manu malo ile Warriors ile loa se fulmale ono South Sydney Rabbiters ile talonga ale Dragons male Canterbury Bankstown Bulldogs manu malo le Bulldogs fase fulmale fa ile se fulmale fa ale Dragons last one nafi ile so aule nele lasa ta alo ile Cold Coast Titans male Cronulla Sharks manu malo Sharks tonu se fulu ile lua se fulu male lua ale Titans aule talonga lana tawa lunga ai le neiva yaso ya ele ima vai atunei na iminute po sa mai ai jalunga le fa te I ai le mata mata male tapo inga le tunu West Tigers male South Sydney Roosters South Sydney Roosters olo pi to ai lunga le tamu sanga le ina rao temine ia ai toi pingi lo le West Tigers lua suma liman man man lo le West Tigers ile lua se funu male fa ale South Sydney Roosters ia e ui ai le anga sa ia ile ia le fengata fo le tamu fai mai le West Tigers ya ole a wa ha wa le dai au maulung wa wa le dai le Tigers ya wa manu malo ile South Sydney Roosters o lo o ilung on top 8 ile dai minei ile fa tu langana la le on dai top 8 valu pito ilung a once it feel dai to tunu sa valinga fo ile neva yaso au mai la se popo ole a wa se mai numero tasi number 1 New Zealand Warriors tolus fumal valu dato ai se mal tulanga lua Penrith Panthers tolus fumal valu ai male Sydney Roosters tolus se fulu valu ai tusa uma ai alo o se atu dato New Zealand Warriors ile tulanga moa moa tulanga fa ole Dolphins tolus fumal ono ana ai tulanga lima ole Sharks tolus fumal fan ai ono Newcastle Knights tolus se fulu male lua ya fitu le South Sydney Rabbiters don't se fulu male North Queensland Cowboys ile tolu se fulu na ai ol dato valu pito lunga lena mai tau mai mon se fia dato tunu olea ua toi lua vayaso toi lua vayaso bae a loa lea ol tamu sanga ena rao round robins ya ai dato anga e tulu al suenga sempini o talunga lalu Warriors le to toi au mai tau watu wale wa mai a talunga lea ma ta ina Male Rabbiters, Oliver S. Fou, Ole Ata Aloa Ile Warriors Male Newcastle Knight, Leo Sa, Ia Tawalunga Lolea Ile Warriors Male Manly Sea Eagles, Ile Vayaso On Tuatu. Ya O Tatu Talunga Nana Wale, No Sid Fiat Tatu Otunu, Ia Before Yona Yei, Ile Savalinga Le Fatunga Nini Vayaso, Tele Faanga Tamai Sese, Tele, Ia Talunga Sa Fatinoina Le Nini Vayaso, A O Leua, Fua Tawalunga Le Nini Vayaso, Manu malo le All Blacks, manu malo le Warriors, ya au ye foi fa lupu I vao nisi o tamafa na o le tatu o tunu, o lo o tau aveina le tanga vai o Samoa, ia mani usila nei fo, ya nisi o faa ngatama, o lo faa ngasolo pe o ne tu unga vaa, ya o lo faa tino ina I Singapore, ili taimi nei, le wa se ma tatu taimi ono minute te aile afali tu la iva, wa afu ilfa sausangwa le tatu o tunu, tatu se atu nisi o, fatunga mpispisenga, Ina nifu iwa angole fiafi ya ona fanga solo ileo dato polo kalame.

0: Fetalai mai leali ie mai leo talavou e kale sia faa ponta patunga kewisiano. Ile ni fwoi vayangole fiafi pe ona ili faa susungwa le tatua tulu. Ia pe ona ya fwoi ili maafutanga faa le ainga le mai ayo tapo inga mafuafuanga faa e kale sia le neyaso. Ia fifi faa ilo leo fwoi wa to aifanua le saa le fionga ile. Ia lao pepe tala i dunia lene tautua faa wawo le 30 South Pacific. Ile ni fwoi vayangole fiafi mandute faa talo vatu ila ufinga malo tse fwoma duwia.
1: Ya malole tai tuole lei asosa patre de i lautalinga toto almenino fatalo patupo ipa angal tate pokalami malole soifo manuia
0: malo fo ile on sa ila ufunga malo lava papali ya malo fo balanga manuia ya se ka update ya pifo yona malanga tu fo ina tu nuwa wa anela ufunga malio wo fa te te ila ufunga ne fi fi dapol kalam ya pe amal tau ya mo fo ile nai tu lang
1: ya okay lo o i sin ile banga sa mato tau mo mo tu Australia ya se lo lo maludu masalo ta tu samatato ya ando na faso solo tu lan mato fenga malanga i campo ya e peila e o faite si maludu o campo e ta tu sama vaya so lu o voi e na mo
0: ya nenga ma ma fa ka u ya ka
1: ya e fa pena la maludu o campo ya ai o le tu la u mo tu ai munga la le neva so ato Australia. Ya e pe yo fate ye ho dal to ta un ne ye fia fia o to pa u fol ti mu ya ta to o kilan ya ta to u sa le le ta u le pe le va ya so ya a tu langa na pe yo la wa ma tal sama u se ta ye pa fa pe o le pe sit ni o va pe ya na ve ve la ho le le o se fu va lu a ti kuis le ma fan fan na ile a o pe a su du le la ya e masalo ri tai tai la ta la ta ta to ya kilan e to na ma go ku e to na ma fan fan na masalo se lo ngai o tu fa i wa se te ma po ta pa pa to ata ma ta ta ta to ala ta vai na ye la wa ma ta ta ma fan fan na u se ta ri te mi nei te mi ho i e wa so so lu ma na ye le la
0: o wa sa no la u fi nga ye le tu la nga fo i pe ona se e to i fo i fa nga ma la nga Sydney ma na i en tu i Canberra. Ya Sydney o te loa, ya Sylvia, te li fu'i a tatu, te li si o tatu utunu o lalam papa au, ae, i Canberra la ufionga. E, to tele ni Pacifica wa, a mata ona tawatia e li na fu'i State of Australia.
1: Ya, o loo ba'i ala wa fu'i le tūlanga la uanga solo atu fu'i e ia, le to te li fu'i nei o tatu atunu Samoa, ya pia na fu'i tonga ma, Pacifica. Ma titi ono le te li o ngā luenga fu'i e, na luenga to dol malo ya e pe la tava yer tele o department so mal malo la to federal government to no campo ya ole la ina pra na to tele foi del ya mi se la te lo na luenga fa yo na fan na uma ye e na luenga na pe lo vaingo ofisa ya te le na luenga foi a ele a tu langa ofengo ta pali ya telele of a feo a taxi fo i male upa ya alanga ta folna i fero fo nai fato anga la fo fato anga i sapup se a i campo ya etate va ya fo gele ya ye e pe ya la te we o tu la lu we kato ma manu fa pena ya e tu nga ta vale fo ya tele a yut se fa nga ya tele na fo i malato kamput fo i ya ai a tabla tata malona sit ye pio na ye to tele o fanga wenga maluma matula fa pena ala o to vaye ya we ne ta tanga la we e kalesi ya metisi we fo le kalesi ya fa casa a masalo pe lua ya ya ta to fa casa la we ye na campo ya ro no wingo wa ma fa pena fo na loto semplis ya ala o fa to pulia le malu se ta to wat no o lo nga lu we man no fo
0: malo fa tailo fiunga ya vi eleli o mai tawina foi il totelo tatu tanga te foi nei on te roa ya wa fa se etu foi ile atunu tele Australia te lo tu langa leo le tele o have no mo fe au manga wenga ya mi se foi se linga malo se tatu tunu ya manatu ya fa yelo fa no na foi fa tua to mai fa nuala o fiunga ya na foi tele i mo se update ke le ke lo wa i lo score ya mi se foi alfa nga so longa talonga le asa u ia la u fionga o tulanga sa yei makua I ma nei le tapinanga le opeliki mi se talunga le le vaveaona le la ma afrika isopte makua strakua New Zealand le skalamu la ngai luma
1: ko le tau mai tau atu anau mai loi te tongo ia front rows for
0: yes.
1: the year to say that o saulo maumbua peo I nala lena matua I staple lo ale le tu langa le tatu skalam o lono vinga o tau tonu lea e matua mbalo gosi ya
0: nila
1: lono vinga te le se swing ale au titilo e ia sunga I faya onga ona e mautinua e tu takit foya felika ia tu

0: to tele la to wolo fi fi fa ta lo le le lo ba ya o fa ta ina o le me to wa ya ona u to no top ten la langi ir ta to au pe fe na sa to wono
1: yes
0: e ya man to o ise to no e professional ya le ir ta lo le le lo ba
2: ni no
0: au ta to
2: I'm going to say that. Ai o te lo sicilio ala va ai e a wina vo ile ava no te tala mo tatu tamafana ina ia fa tu ma wina il fi fi dalong fa vtai lo vionga ia ile ta fa sol di fi fi ala fo tu ona fa ile fa tu fo io na fa tu ato ai fa nua i fo fo nga fo i ia le amata ino ne va yeso ia la fo tu wasi a li poti il tatu au au nanga wan si fi le tu nu fa mol mol fa vtai ato na
0: vanga mo bua la vola so tai au ya la fama tu al tatu se ilen fatin la spavili ona e yenda ya tatu li portin tu ai mai ya te lo ai o tu tatu pokala me la stofia to tol manino ya o fa yo na ma ma tu la to na famniina ya al vaya su mu muri fo inei o le tatu promotion ya o te lo ma o po le vaya so la sale la saule sa tama ya a tatu ni si lo ma ustali
2: a sa yo tu atu la ufi
0: ya e ai la o le linga la e mai al tatu fatto ha fatto a faile lo tatu fatto state ya e la faina o le fa wa u lava tu langa fa tatu to patto su tala pesiliato ya mo wala no to no tatu se e mo wesa pa to se lo ta la fa lo fa tatu back and save por ni wo ya por la va to se lo ta la fo e u to e lo ta vali ya to tatu to su tala to pa pe la fu sa bo ya tonga fiti vanuatu po Papua. Ya a lafa po tselen. Ya tauna tokse la wanga ilunga selen ya lafa le my cash. Mo ole lo wa wano tono le tatu se. Ya ole tautua fo ya le tatu ti a marketing. Ya pen fati no atu fo ya mauta Samoa. Ya na umo wa ina le tatu talo. Mo wa ma le tatu purple tau. Mo wa ma le tatu frozen le tamale le ulu. Ya ole umo wa fo ya tatu kasava. Ya nai ulo umai ya leo tele na supply mai fo ya wa fo lo tamaftanga e ana yo tatu ainga ya lo mo fo tatu vai salapa mar tatu vai yesi ya fai ona nga yo mai fo na ya ti ti endan mo to Samoa ya lo mo fo tatu vai se salapa malesi i eventeo in nal tu Samau ya me se fo ya tatu fa lo se bu flav manwewa ia mal tatu falolo le first bites in oil island bites in Ferdinand Road Port Ferdinand Street in GI ia la talata ele malo se tatu no ia mo tatu fa foto kilan ia na im fai ona sa long tatu website via marketing.co.nz ia na im fai ona atunge na tatu vai ya fasto itele to to mo ni no mon matu wa no bo si se ta to update la stof ya man ya tele ya to enga fo po kala me la to tu al nefia
2: ya va fasto itele lo fiunga ya ele ni fo ya fia fi mal fa no ino lo temi ya man ya tele malo longo le ni fia fi me se foi ya am te ino fe am nga wenga lo fa tu lo fi
0: ya thanks
2: so for leo wato lo minute un tale le tun lai se fulu il fa se sangua le tatu o tunu ya tasina o fionga ya la pepe tala e junior lene tau tua faa wa ole did you sound pacific numero telefoni o lua tasi lima ono tonu tonu faa faa o lua tasi lima ono tonu tonu faa faa ya pite fione fo ile lato ofisa ya ile tafa tafa tonu le maota o Samoa te maua ile fionga ila pepe mese fo fitalenga ya te tia mo le tatu tia marketing ya mese ai le talo fa vauta pacific 40 le fionga le fatua nga eni lungo pengtifailang lungo le apio fo linga fafing wa fie fo ya wal si fie dad wa tono ali ta ulunga ina le tatu pol kalambe na nei fiafi ta ona yo fa ilo nisio fa si silanga ya mole no si fie le tatu wa tono this October for the first time ever in New Zealand all the way from Savai 685 to the world are bringing Pacific Love A Malo Audasi band to Auckland and Wellington. Come and join the vibe on Friday, October the 2nd at Mangere Central Community Hall and Saturday, October the 3rd at Legends Sports Bar in Porirua in Wellington. Pacific Love, Malo Audasi band will bring their own brand of island reggae and soulful melodies. They will be singing all your favorites like... My Mauta Mo'onga, plus many others too. Tickets are available now at 685totheworld.com or Ticket Ferry. Come and share the love with the Pacific Love, Malo Audasi Band, October the 2nd, Mangere Central Community Hall, and Saturday, October the 3rd, at Legend Sports Bar in Porirua. O se fasi silanga taua wa nofsit fir tatu tunu, ia pe ona Fai malanga mai ai, mai le motu tele I sa la fai. Ia le tato Pacific Love, Malo Audasi Band. Leao le a fuafua e malanga mai I le aso lua. Aso whanraile leo o kitopa luafe lua se fulma leono. Latu tataanga mua mua o le a fatino le Mangele. I le Gateway to Aotearoa. Mangele Central Community Hall. Le so lua o kitopa. Le latu faafifianga mua mua le na. Ia au mai ainga, mai wo, mai au e masani. Mai whanau tato. Fie fatasi ili fa ili longo longo a fa ili tau taua ale Pacific Love malo autasi maile motu tele isala fai ili lato fa fifianga lo na lua le fatino le ale Legend Sports Bar ila loi borudua I Wellington le laumua o nisi la nei aso tolu le na o ketopa le aso to na ilo nuinga ma e an tatanga les foreile le aso lua malanga lo ile lo fatino leo le tatanga le aso tolu o ketopa mo pepa mata Mata, you bought some ticket for it. Ang ayan ni lunga ole 685totheworld.com. You bought le ticket ferry. Ete mawai ya sa upepa mata mata. Nisio fam talanga fam so tayo menta do ofisa. Ale pia menta moa. Ya pe afaye tele o si la fia. Le me faa tawai le pepa mata mata. Mo le au au nanga ale Pacific Love. Malo au tasi ban. Ile nei fo ya fia fi. Ya manatu le sa moa matote. Mole tu lenga fa ftai le nei fia fifa ile leo vai vai to manino fa ma fonga o le tatou wala leo a mese foil por kalamel sapati manuia mole tu ile nga fa ftai fa tanga ina so ma tu vai vai se tau tu fa ale a wau to no mauta malawa lo sa fe la va lo e ma futa mai le nei vai ngole fia fi fa ftai tele mole fa tanga ina so ma tu o nanga ya le wa ta pina pina mai le tatou fonu tatalo le afali tu lai se fulu ma le sunga le fa finga nga ya savia kile kama sa eli wa fo ile tau tuaino le tatou atunu ma sio tatou tinā tinā faletua ia fuina maono Eti McCarthy le tinā o le tatou prayer warrior lea mo Samoa I aso uma ia o le a tapena mai ai mo le tatou fono tatalo i le afalitulaesefulu ma faauaua tuā lea ia o fesili o le tusipaia matani ia ma tatou polokalame faagasolo lenei po tautua atu ai le suga le faafegaiga mese foi le feuga le faatonu ia le tautuaina o Samoa mai aau nei faamagalo so matou vaivai faamagalo se matou upu se tala o le tautamali I lau faafogaaga ia matua atu lava iā te oe Samoa tapena I le tua seisi laolao lelei le aso tofi pe a maua le soifoma le ola tatou toe fetapa I luga ngalu pe aua lea ae mai aau nei no minutu e teʻa nei litula e sefulu manu ia tele ia toega o totoe a me se foʻi e tatou polokalame faagasolo e lenei foʻi afiafi

0: fatara fata tola au sirim talo tus pa ia tang fatara isa no mai
1: ai lava ma lo ga no fa mole ni sirim
0: sa no mai tina
1: e ai le le up le pai mai e le fa i tama a wan pa ia o le ki word o le awa
0: e ai le upuna
1: e ai le upuna sa o tus pa ia pa pe mai tama e a wan pa ia
0: e Favon mai. Ya la la. Favon mai tina oifa swafa tina.
1: Ana.
0: Favon mai sili mai ana. Oleale upu olo fa pe mai itama awa. Awa. Awa, awa tama awa. Oleale upu sili mai tina ya ana. Sili mai le malu oleale upu pito mi. I mean, pito tele onam taitusi ili tuspa ia, e fia onam taitusi ala hafo ili ingo ala upu. Tadi mai ya Sam, maeri sala asa pasa, sezei. Opa ia, oi, opa ia, tosima le pota pulea. Sili mai ala, ia, sana mai.
2: Kari ekon sidi ana.
0: Sana mai.
2: Or kalangan mai abu, mabe otong tabahon, abu ni otong pa on oru ya otong pa na.
0: Pavo mai ana.
1: Kaya, pastal na pastal.
0: Ya tu si lemoy.
2: E mo uje kushe pa yung phone. Oche ba, bago oche kushe ko dito phone. Mabe otong tabahon, abu ni pa on oru ya otong pa na.
0: Tak siap tu ayah popo ingat ni. Ini
2: macam mana?
0: Ayo lepas so yang orang main.
2: Okay,
0: okay. Lepas so no.

0: Ia cari mayale manu mul cari sem seje. Cari mai berapa nu?
1: Sampai tu lepsi dia anna.
0: Ia tampai mai.
1: Anna po agis wo.
0: Tampai mai, tampai mai.
1: Na. Ole tali si efeso.
0: Efeso hana. Ana.
2: Ia ika sai.
0: Nai fono faftai mul cari seje.
2: Ia, tala kurkai
1: molo seje.
2: Dala kurkali.
0: Tero mai.
2: E kare isi e sarotaisa.
0: Sarotaisa.
2: Ia, sa ole lei vastai.
0: Sa ole lei sarotaisa. Ole tani lea, ole lama sapatani. Foi mai lei malu, xe xe.
1: Ha?
0: Ah, Yesu. Ore upu mi ale sa fa pe o bi ole ole upu ole fa ba fa longa ina. Es furu fitu ole mtai tus. Wa mal sa ras pasa es furu no. E tele fura upu furu no. Ah, upu ole fa ba fa longa ina es furu fitu. Ai te o mo le si upu o bi e tua e mo sa lamo e ono lima. E upu fia e. Mm.
2: E eu e un bi vole upu roi roi lama sa pasa.
0: Ya lo pulang nae tu sai ele se upu on foi upu ah ar upu tasi tasi ya es fu un tu pulum tai tus ah ar el oi lam sa pata di e ese le loi mo mo ese le loi lo na rua e ese la masa pata ah ya
2: pasta
0: ar upu le salam ngo rimo le fa la fu le mu te le ina sfuru valu e ombe gus ai la upu e lua la e mo ngo fa inga kupu ngalo yeke e lu se furu mo gus

0: le tangata paie ma le le fatua tua.
1: Tangata paie ma le fatua tua, Sam?
0: Si.
1: Si, si.
0: Wakata e ira wai ngoa aro kusia ku paia. Oi. Kute ni ngoa kata, kute kai pere ngoa rea. Mose, a kambu.
1: Hmm.
0: Apenga
1: e yaringo
0: sa
1: orga. E yaringo kavika ma a. Paulo mpekelu ma a.
0: E. Kusala.
1: Mayuka ma.
0: Orkadinga sa pebo yo kakai. Ele sa ko kuamba ma. De ei de orkadinga. Orka orka kare se kuri siri.
1: E
0: yero wa ingo mo yero
1: ka. Mm.